Nice. Gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alaimori Abrahamu re je ni mi eyi ka otun eyi ka osi eni baba mo sa lati leyin mi ogo ni fun o Jesu Olorun wo bi awon omo re se dobale wo gbugbo awon omo re bi won se dide awon to nbe nle gbugbo eyin omo Olorun ni Saturday e dide nle e jajo ki hallelujah e jajo yin e jajo dupe lowo e you will just shout that hallelujah eni kan ni melo e ja ka hallelujah meta ti ogo meta. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo, ogo, ogo fun Messiah. Unta se lawo iyato o. Gbogbo eyin omo Olorun mi mo to n woju Oluwa fun. Papa ju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara. Isi only communion otola. Olorun o ba ngbo, yo sise lara re. Eyin te n woju Oluwa fun omo. Isi only communion otola. Eyin te ngba Olorun gbo fun omo bibi o ngba Olorun gbo fun iwosan o ngba Olorun gbo fun idagbasoke oja e wa mo to daju mami in to daju ni pe to ba ni momo ma so nkan kan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi adua iran lowo la si ngba ko Olorun fun Olorun ma laanu omo to le ran lowo e je nse bayi omo meta ni Olorun ma fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni ogba meta yoku omo melo mo lo lo won fuyan omo meta mama omo meta lo wa ti olorun le fuyan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yo ba lo so be bibeli o so be olorun o so pe osi keta omo obodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to lo ba fun o lawon omo birin especially awon ito ba fine inu yo mo dun ai mo ya won ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omobirin oda o omobirin wulo gan praise the lord now ninu we exodus chapter 2 e won ti bibeli so ni verse 16 bibeli so wi pe nje alufa midiani o ni omobirin meje o nikan pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni ki won mo se awon won mo ran lowo ti won ba sise re to lo n ba sanu e to ba bi omobirin to je omobirin Olorun o ba ngbo what man can do woman can do better in topun le se obirin le se ju be lo so bo ba lomo birin yo to ara won okun kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobe won wa mo criticize se wo mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re leyin obirin wa and I mo kan mo kan o pe eyan ni mo bobe ja to ipo bobe omo elekeji lomokunrin hallelujah o alawon ti an bi omo okunrin to lo nfun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ki mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadun an bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni e gba so ti e ba ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawon ya ti an bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu eni kan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti an bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu ko si ni omo alaanu le tori e lati Nigeria lati America ko wa teba ti o ko wa joko ti o
ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa lo ma laanu tan so yi o le jobin o le jokun ma mo bo ya ya yi o ti sun wa bi o ma laanu oni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yi omo laanu wa ni mami e wo ya kan nu awon ilere film mo sese ri ni yin mo boye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi laanu adua kan ti emi oluwa ni ke gba niyan baba adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni e joko e meji gba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi e fi ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni only condition o gbe sinu apo ohun mole bi igba teyan ba hun olongo mole ona to gba to fi paya ti niyan ha sere nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje nbi o gbogbo eyin te nwo mi se wo lo ma laanu nu omo iya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku sin eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amon be o le po ogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni mami wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olohun lo won gbo toro se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won o fe mi re latun o se se ko je wipe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di bọ̀tọ̀ ọba gbàdúrà yìí ó rí kan tí ó jáde a ní ẹ fi mọ́ mi ilẹ̀ ẹ fi mọ́ mi ilẹ̀ mo ti rí ọmọ tọ́jà wọ police station mo ti rí ọmọ tí ń wẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n ń pariwo léyẹ ó dídí ọkùnrin àgbàlagbà tó sáré jáde nínú ilé ìwẹ̀ láìwọ pátá ìgbà tí wọ́n rí tó bóde bí ìwèrè gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ bá yẹ ìjà họ ni wọ́n sá ni kò sí kankan tó dúró mọ́ tó wọ́n bá wọn bí ọmọ aláàánú mo bẹ ọlọrun ni pe jọ mo kan fun mi lọmọ laanu hallelujah adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbọn kan mama ko na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po ma anu ni e je so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju oni o wi ke die ju o lo bi je pa won iya kan iya ti anje loni o wa justify àwọn ètò yẹ kó o mójútó ètò láàánú rẹ èṣù kọyìn sí kò di orọ màánú rẹ kò di ọnà nǹkan kan sí kò di ọlẹ náwó sí ètò ẹ rò bí òní jéèyàn ètò ẹ kojú sí òun gan ló sì láàánú rẹ o òní ọlọ tí ọbọ yóò ní má mi ṣe ẹ jíjẹ yóò tún fọ gbọ tó bá tún lọ tó tún bọ yóò tún wá ẹyìn kan bẹ ń bì ọmọ tó o pè tó o ṣe wàhálà sí njẹ o ló ti bì ọwọ kankan mo fẹ kẹyìn ìyá kan fomijé gbàdúrà lónìí o bímọ ni o ti bi aláàánú bó kì í burúburú kọmọ kẹnìkan mọ ni bó ti wulẹ̀ kó le tó o rí nínú àwọn ọkùnrin lọ gbówó lé lórí tó náwó sí mo rí mọ̀mọ́ tí àwọn ọmọ ẹ tilẹ̀kùn mọ́ tí ò sẹ́ni kankan tó bẹ̀wò títí ìyá yẹn fi ráre kú ẹ wọ́n mọ táwọn ọmọ ìka yẹn ṣe ní kété tí wọ́n yàkú báyìí wọ́n họ́dà fún màálù ni kì í ṣe bọ̀ bá tó gbowó kalẹ̀ ẹ mọ kíyèsí mo láìkì wàásù ìyàwó mi ó ti dáa jù lónìí ó ní ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ rẹ ọmọ mi bá ń ra fóònù ọmọ mi kan bá ń ra nǹkan báyìí ọmọ mi èlùbọ́ mi tán ọmọ mi yé káàánú rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kan dánwò bọ́ yóò bí ọmọ aláàánú àdúrà alákọ̀ọ́kọ́ ṣe fẹ́ gbà tí ẹnìkan bá ń bẹ tó yẹ kéèyàn mọ káàánú gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ́ wà ń bí àwọn obìnrin ìyà tí ń jẹ obìnrin pọ̀ ọ̀dọ́ wọn lè ṣúgbà wọlé sọ ọ̀dọ́ wọn ni ọlọ́run fi gbogbo ìbínú yẹn sí
ogun ti obirin nfa in tin be lara won ti to won leru so to ba pade obirin kan mo kanu won olomi je pe to obirin ba ju oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obirin teyan gbodo mo se ni nbe nbe ah okun ti ba wicked obirin atubo tan ri o le da o pade obirin o je o so pe o fe mo o pade obirin o wicked bo olomirin se wicked to kokko lasan lo won mo gbogbo awon obirin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e o tan ohun to n ki be ko da iwo lo da ki lasan lo obirin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasan ke ko omo lokun esin o ma roju bo ba ku ori yo tan na le ni imi nti e ko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se lasan o ti tan only where you say so great or love of them, who are back below it and not Taloma Lano. In total, many way a total punya to report it on a law on Silla Lano. O Malan with it long by me, O Malan with it will come by me, O Malan with it will send by me, O Malan no, I get our motto for one lord that be anyway one dinner, ma. Mamma take bad work on Malan who you swan alone. Gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko omo alanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni mo gbe o oni nfa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon eti mo wa lekan lari en ti o kan fun ni wa nta ani mo emi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e di bi na owo re mejeji soke gbogbo eyin te wa nbi gba le tori ojo ola Wake Baba, from me lo ma la no. Jesus Oluwa wa, bi omo ko tumo si keyan je won mo. So yin to mo re ba ko ti o be sanu fun won a si bi omo alanu kan wa. A so iwo di ya re. Ani mo imi e fa won mo yin le, se bi ke ti mo yo ni, a si mo bo. Adua re lo gba loni. Adu ayan na meji lo pin si enawo wa ke baba bi o Aisha to ba mo nton se lo ta wa ni baba mi o fun mi lo ma la no

0: sa nice pepe yo pomo o ni awon service wa ni ola loje mo juwe enikan ni wai ah a fe toro fo mo iran lowo ma laanu ni oro kunu mi o bi mo se ra mu lo die die yi oni ma mu titi omo iran lowo awa la ngbadua fun iran lowo e ja wo eleyi
1: ah gbogbo eyin omo olohun omi yin e mu omi yen pade mi ni ori Facebook ni ati YouTube ko ba adu ago mefa si ago meje adu ago mefa omi wa elekefa ago mefa la fe gba ago mefa awon kan be ninu awon omi ta n gba adu asi ta tun se pada a repeat e pada ko to di palu sugbo mi elekefa yi e jo ntori olohun e mu omi elekefa e mu pade mi ni ago mefa ni daji odekunle epafras lori YouTube odekunle epafra lori TikTok emi esi bayan chat mo be nikankan chat ati lori Facebook o e jo ntori olohun laaro kutukutu gbogbo eyin te fe bi ma laanu in ta fi gbadua laaro yin ye gbogbo eyin omo olohun eyin omo laanu ago meje lawo nu service ni ola lagbara olohun isin meji na ni oje gbogbo eyin youth for Jesus ago meje si ago mesan ago meje si ago mesan Jesus time lagbara eni to ni aye atorun elekeje o bere ni ago mesan won pari si ago mokan labo si mejila second service fun gbogbo awon agbalagba niyan youth for Jesus laarin omodun metala si omo ogbodun 13 to 30 ah number to lapere ni so gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbomi e mura lati iworodun ni e ti wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen be na ni o seri ni gbogbo sona church gbogbo sona church si wa patapata the same thing ni o sele and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara olorun to ba di Tuesday on the 18 iyen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle e perfect la lejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka anointing owo mi je nfowo mi komo re 081 6737 kan 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni wele wo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba yin ri flyer 081 6737 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki nfun yin ni flyer mo pe mi o kini kan da mi loju sa o iran lowo re gbere si farahan eye ewuru omo ewo kin la le pe ru omo yi
2: oruko mi ni Mutiat Lawa lati UK egbon mi lo mu mi de inu ijo yi
3: sister Mutia eyin le ti sanra bayi tin da yin mama
2: so mo dupe lowo olohun mo de dupe lowo iya mi tori won wa si UK ngba graduation mi ti mo mu won wa bayin so igba ti akere daddy wa ti fi wale 30 years ago I was 5 years old then
4: em gbo gbogbo eyin baba awon omo to omo gbe le jeyan won pada abo idi ti omo bi ntoju iya nikan esi awon obi to esi awon baba ti nfoju won re o
2: so abe bridge wo road ni won tin taja tojo ma npa won torun ma npa won sibe
4: yen mo mi yin
2: so ni won wa ko ile kan face me and face you no fi bo wa lasiri cuz adugbo ngba yen igba ton ti mo pe a ni baba awon eyan kan ma won kan ma gba wa segbe kan ni pe awon mele won ni ran awa na wa jo won loju aburo mi egbon mi wa nta mu fe fi asiko yin pe ke ba mi pe won na ko wa ke le sadura fun
4: o ye pe won kia
2: so aburo mi enu gba ti mo lo aburo mi ti wa ba mi na ajo
4: lohun na
2: be ni o ti bi
4: e ti fa
2: be ni o ti bi mo
4: lohun bayi
2: won lele
4: ha awon na wo mi bayi
2: be ni won lele
4: e pele brother yi olohun yo mu yin de ile to teju awon re ti won ra nwo awon na nwo won wo live lowo lowo bayi eyin le nwo ra yin e o
2: remi lekun
4: e ba npe won
2: so awa wo pe
4: baby sister remi lekun da o ye ma bo sister remi lekun eyin ni SCP number 3
2: to awon na mu mi denu joy
4: en to mu won wa je ni ko dupe lo re pe wo lo monde mo da wa bi
2: so awa wo pe ka temo mi wa lorun tori le ton gbe mo fe kan ma lo na 24/7 ni
4: won fe ki mama won ma lo ina 24/7 ki won mo gbadun ni
2: oro ti jiya gan sugbon won strong tori won ri mari won duro ti wa won lore
4: mummy yin o ri mari o to bi odun melo ba yen
2: 30 years ago
4: ash
2: pe 30 years
4: odun yi eyin ni sister remi lekun se baby yin re e wo bo na se fine
2: omo arugbo ojo ni
4: omo arugbo ojo ni
2: so awa ko ile kekere kan fun won a fi dupe lowo won pe won se gan to igba ti won sile
4: se mummy yin wa loni bayi
2: won wa bo won wa lojo olorun ojiji sugba araye give testimony so awa ni pe igba ti won sile yen mi o wa le sugbon tori testimony mo se wa
4: le fi wa lati ilu United Kingdom
2: ori mo ti send there
4: won en be e mo ye testimony so igba to won ja se mo le keyan gbo testimony ki won ti send there ti n gbe ni nsin won wa wa lati United Kingdom won mo pe ti Olorun ba se o lore nbi ma je mu be ni to dupe e to se oni baje bo ati gba mi open die ni
2: so mo wa fe kan ba mi gbe ile yen si kan eyan na kan ba mi sadura fun
4: e wa bi amo to jiya